Dumelang ba mamedi, lebitso la ka ke Gift of Notes. Ke nka monyetla ona ho lakaletsa Ultimate Radio mahlohonono ha ba iteka dilemo tse 20. Modimo a ba hlonolofatse. Dumelang ba mamedi, lebitso la ka.

0: And now let's go to the main yourself. Ruko hona hundo tama ya guanga mono. Lens Sergeant, good afternoon, Daddy.
1: Afternoon, sir. Mhuba.
0: Kimanta anda Daddy man tibu ali shebi samana ka high. Pete pete saha osi se juanga mo.
1: Mulo ane shebi lebili. Pete pete saka siki. Iting na guazali wala iri. Si tavi awati masutu wa high.
0: Eh, and that.
1: Eh, kula wali good. Yipo kula mono na kaka guan. Yipo kula ngani tia baka. Yipo kwa kula ngani pete pete. Empire wala yale wedi bide yidi tola yidi yidi la ina tinge sa tabayo baso to haba te molo anwa bado zaura dia sebe sam chini kala ne hayi sari sebe di yam sema ita na ma pore sa ba je je no se tawo an ta la ola bo ye mo bu ni bi tozo ba na ba ba ti ya ona ba ti sa na molo ma pore sa ma se bolan ha le ka ga wa to mo du alo a se ba ba ngi den tawo lo lo ke ku sa sha ba pore sa le ka so tsa gona le tsona ka di ke gona ba ke ntse ma pore sa le ti
0: ba tsena go la ba bolokeile mo rwa ra ga
1: e ya mo rwa rwa ka le ke tsela mo no ga ke a tshwara le tshole le ka
0: a nda ke
1: ding fela ga bona ba ya ha
0: ya ha re di khanne nda di tsa ma ya pele tsa zil di ke
1: mo lo ane ke le bile a o
0: thank you that and that was a lens sergeant mahaga ga mana ga main south one not too bad but at that time a bumper to bumper time so yes there is traffic but they're doing everything they can 15 before we get to 6.

le hele le ba se tlo ba tla ba ile ma thela marona mesi tla khaiba majara fun ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para go ama di jotjela bana ba ngkhauri se e motšana tlhwane bana ba tsariya tse bana ma khon ma tsuba se chaba sa go bewa pe lo kiteka dile ma tsema kholoma pe di tshaba se ba swetu se teile ma neta go swim go rongwa khotla Ultimate Radio, Leona, ai take morwalo. Re ketika ka manana a rona a ikhetileng selemong sena sa 2024. Se o rubileng ho ke ketika nna mo tselo shume le metsi rubedi Ultimate Radio. Ile ka rola ya bithabiso ba hao ba le tsatsile le tsatsa. La bone le leng le leng. Selema sa hao sa Ultimate Radio. Se ka o khisetsa manana a hao a le tsatsile le tsatsi ka puo ya hao. Puo ya heno. Se sutu se mathema long. Ho tloa ka hora ya bohlano hoseng. Ho fihlela ngwana a tsaba. Hopola hore tsena di tla ho wena la bone le leng harabeke. Ultimate Radio, yena ka letsa basotho bohle dilemo tse makgolo mabedi tsa katleho, phonyeletso, tswelopele, bophelo bo botle le kgotso, e tswa ngwana kgotso, ha lebaletsa kgotso.